gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo jimo. Today is Friday. Thank God it's another Friday. Today is 17/07/2026. Ojo keta ode ni ogun ojo keta di logun osu elekeje odun 2027. Gbogbo eyan omo Olorun te fe ki emi mimo ninu anu re ko se weekend fun yin e dide nle bo se man se niyan Olorun mi ase be se man se niyan e o tun se yi o a o dupe gbogbo bi ti e ba wo e dide nle e ma bo nibi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo baba mi ologun ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku Olorun to mi gbokiji kiji emi awon woli pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka opposite Wema Bank ti Midway Market gba gititun ni ilu Ibadan bi gbogbo omo Olorun patapata loni weekend e didi eja lo dupe o tun ti mu weekend bayi o bi awada bi ere lati Monday ti tun dojo Friday e ma bo wa dupe ati daddy ati mommy a kan jo kunle ni a ni dobale a mo so fun pe o nikan lo to bo a to bo bi ori onipekun ogo ejipo tabi koyege ojo poke bi koyege oba to npesi erun ninu ojo oba to npesi ojo ninu erun jesu ale wi le se ah afefe gbori ile feju keke okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji oba dudu o na lo ba pupa ah e ma bo e jo sami ami kini ami eyonu si olara e gbe ori soke engineer ka ma te bi se ndun ka si ma mi e kunle mami e kunle daddy se

ago Olorun wo ba won omo re se kunle gbolo yin ni pe ogun to bo kunle koni bo dide pelu majemu ati agbara eledumare mo so loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo idamu to bo kunle gbogbo wahala to bo kunle gbogbo ekun ati ose to bo kunle aisan to bo kunle n to ba mu o dide ko won jabo le ko wole ki wo si dide laye gbogbo eyin te dide laye o ye dide oni ni 17 hallelujah la meje a si fi ogo meje na ti ni gbogbo bi te ba tin gbo mi bi emi awon woli se so fun mi na niyan o kan mo dogbon e mo kuro ni bi te ba wa e si mo lo si waju ati seyin somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enu to fin ki gbe ogo mo so le kan na ki won gbe ogo le baba re ki won si gbe ko olorun ninu we Isaiah chapter 22:24 oni ogo ile baba re a o si gbe ko yin lorun mo pase ki won gbe ogo ile baba re ko olorun in the name of Jesus Christ line de na penu gbogbo eyan omo olorun ni bo le tin gbon mi ni ana te ba gbagbe be ba ranti mo bere si so nipa awon ami ati awon nkan ti mo sele nigbati ologun ajobo ba de oba ti won pe ni oba ti nfina down to ba de si aye eda to ba fe fun ni eyonu ami eyonu ni pe abadasi nkan la koko niye mo ni divine involvement idasilatorun ajoso ayanane agbadua se wa rile keji ti olorun ba fe fun yan ni eyonu iyan tun le die enikan ni kini o sele sise ni won pe kini kan ni divine replacement ibi le wuti ba mi enikan ni replacement be ni sir replacement itumo si wipe won ayo enikan won afe enikan si won se pasiparo oh mama to ba fe sun lawe ile yo se sun o enikan ni kini di aye ta wa yi gba kan fun kan ni mu kan fun kan ni on lo bije wipe ibi te yonu tin sise re in fact lam bebe ti won fi le ori ire le o din kan enikan bi bawo ori ire ki kari eni to ba wu won ni mo gbe le lowo to ba wa di kan rangi da ton wa gba tenikan fe nikan ibi te wu olorun ti ba mi niyan ah je pase ti olori ire ba pe gba to ba se pe re eyo kan ni o fe pin kan si ami owo ti eni o mo jabo si gbogbo bi won ba tin to life ori re ona odu eni o ya bi won se pin ire to ni ire weekend eni kan ni ire weekend odu eni na ni o bo si mo pa lase eke baba je o bo sodo mi o de ja se bayi eyin wo le fe ki won mo dori ire kodo e wa dide awon yoku le ma wo mi ba gbogbo eyan wi iwo ni mo fi o lo kan ni lo siwaju to pada seyin wa mu owo alaafia re fi gbalẹ ni igba meta pe baba nitori pe iwo lo da aye atorun gbogbo igba to ba npire gbogbo igba to ba npin ibukun je omo se konge mi in the name of Jesus Christ mo fe lo sinu ese bibeli ninu iwe Esther chapter 2 Esther lo je be verse 17 e je nka o didi ese bibeli yen kan o lojo adi mimo fun wa wi pe o lo so di mimo pe aye yi o pe gba won ni oba si feran Esther ju gbogbo obirin ju gbogbo awon obirin lo ofe o si ri oju o si ri ori ofe ati oju ere lodo re ju gbogbo awon wundia na lo to be ti o fi gbe adi oba kaali ori amon to se ti an fi gbe ade ka gbogbo ojo ti facility ti wa nibe to ti pe laafin won o fa de ba se reri de bi pe won gbele lori sugbon nigba testeri de eni ti won yo bibeli so wi pe ti won gba ko fun oba si gbe ade ka di ori fi se aya re ni ipo e so pe ipo facility ibi te wu ti ba mi niyan ase won a mo gba ko fun po ah Aisha
awon kan oni sise de oke won kan gba ipo oke fun won ni aninu aye awon loselu ati riri ta le katan nibi ti an ti lo ipo gba fun kan te gbogbo eyan ma binu eyi oye bo ko si n te be se atorun won ti order re egbe owo mejeji lori ti an ba ni ona to ya si ori re julaye gba kan fun kan ni eke baba gba ipo nla fun mi gba shop nla fun mi to ba ni tawon kan be loke gba ko kan fun kan ni won ni esteri asi gba ipo facility fun and you will observe ekiyesi pe divine replacement has both positive and negative side eni kan ni bibo se ri ti en pe ni replacement ki won gba ko funpo oju meji lo ni o eni kan bi bo o ni oju otun o si tun loju osi be ni olowo meji ni o lowo otun o si olowo osi fun bi apere for facility fun ayaba facility it was negative replacement but for Esther fun Esther it was positive replacement and the Ghanaian salaye the divine replacement that occurred in the life of Facity was negative but for Esther it was positive and the Ghanaian boom boom boom ten so saying timo so ni pe lodo ayaba Facity on no one better le yara re afin re gbogbo moto re oni won ko fun Esther o kan gba ni won ni ayaba ni oni ko ma duo nbe ko si ku o mo to fi ku facility pa

aye ti tan won ja won gba won le nikan dide fun won ni won le nikan dide fun won ni ise tin be Nigeria ni ise ko kari ki si se Nigeria nikan ifun nilu ebu won le kan ku ofun kani enikan ni iwe ewu wa nu bo ba ti lo fe lo wa bi kan joko si egbo ti bibeli so ninu we oni wasu Ecclesiastic chapter 6 iwe oni wasu 6:1 oni in to logbon fi sunkun egbo ekun re oni ah ibi kan nbe ti mori labi orun o si sopo laarin awon omo eyan iyen ni pe toro nfan kale ni oni eni ti olorun fun ni oro eni wa ati o to sise kan ola ati ola iyen ni pe to ni ola to fun ti ko si si nkan kan ti o ku fun okan re ninu ohun gbogbo ti o fe gbogbo to fe la fun sugbon ti olorun ko fun ni agbara ati je ninu re iyen gan ko lo dun mi o wa ni sugbon awon ajoji won replace ohun pelu awon ajoji eniyan lo nje oni ah asomo leyi arun buburu si ni arun buburu si ni e pawo yen ti owo bowo eni baba ipo mi da fun emi na ni ipo waaye fun mi olorun jo waaye fun mi esa nje je mo pe nibi ti iwo ti ro bi o si le mo oh ti eyonu ba de won wa ile jade won le wole fun o asiri benu ti e oju pe iwo sa gbadua olorun ti mo bi o se replace defy replacement in godo mo fun le example you ri back and back monso anomoso idasi ohun oni ni monso nipa replacement lato ohun define ngo ba di

0: mo duro bi ko ati ri jo olodumare mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro mo ti enu mi bo eje jesu mo soro ase jade ile o ni gbagbode fun se eje mu ile yen dani eje ko wa lowo yin mo soro bi ko ati ri jo olodumare mo so tele si ile nitori ti e ile o ni gbagbode fun e pere re jade ni bi taye bere esi loruko jesu oya jade wa bo ti pe lasaru jade kuro ni epoku be ni mo pere re jade lati nu ile wa loruko jesu oluwa pe jade wa oluwa pe jade wa awon to ba ile soro nitori re ti o je ko ri ile o pe o ha mo ye de won pada lati oni lo ile ma pe o gbogbo eyin agbe gbogbo eyin agbe patapata hey ejo e sami eleyi ile o ma fun ni bukun re amen gbogbo ru agbe to ba se e ba je agbe oni koko oni kofi agbe oni su oloka baba alagbado iru agbe to ko je iba je agbe awon to se nkan osin ah mo so tele ile ma pe o
1: amen
0: ile ma pe o
1: amen
0: ile ma pe o
1: amen
0: ile ma pe o
1: amen
0: ile re di le asiki
1: amen
0: o di le ola
1: amen
0: o di le asiki
1: amen
0: ko ma so fuara
1: amen
0: koma sa fun yin
1: amen
0: agbara tin be ninu ewe heshop mo pie sori le fun ile ko dile buku fun
1: amen
0: loruko jesu ko dile buku fun
1: amen
0: ko dile buku fun
1: amen
0: ko dile ola
1: amen
0: loke pe o ne kabamo
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: wa meri ewa
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan omo olorun jake jado agbaye ni gbogbo bi te ba ti gbo ohun mi ani ni bi ti owo ja ohun ibade mo wi loruko Jesu ti Nazareti iroyin ayo ma wole wa
1: amen
0: leta ayo to ti reti yen leta ibega to ti expect meli dunu to ti reti ko run o to wo o ma gba
1: amen
0: olore ma pe o
1: amen
0: ala nu pe o
1: amen
0: ah mo lo ma pe o
1: amen
0: igba to lore o pe o phone re oni ku
1: amen
0: battery re oni ku
1: amen
0: o ni ma ma pa phone
1: amen
0: olore ari o pe
1: amen
0: ha ala nu ari o pe
1: amen
0: iroyin ayo wole wa
1: amen
0: why you don't know
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: o se bi oba ni
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: ah egbo mi sir mo ti so fun yin tele wi pe anu olorun be pelu awon eyan ti re uruko mi o yi pada o apostle ati wuli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo sinu kagori church land of reality ti jo wa ni gbaremu idobi airport area ni ribadan to ba jore meji agugu so pe se bi oba lo nlo ko send to mo be man se pade agbara se bi oba ni every wednesday ati isoru ni friday akoko ni ilu osu be si ni gbogbo ojo isemi ni pade la ma nbere lati ago meje abo egbo mi sa anu ma wa ori
1: amen
0: ti o suba ti pari na ma nwa ni camp wa 24 hours eh egbo mi sa say marathon prayer yen awon kan wo understand there mo ma so fa won yen pe to ba fe wa ti ru pade yen iyen ma prepare ni nipa n pe pe ni 24 hours marathon prayers to ba ti debe ko ni lo ko lo mo o wa be lataro di aro ojo keji ba lanfani e o gba we de saa kan bi agu mejila bi meta ko to break o wa darapo mo wa opolopo ni o nile wa laaro nitori ise won so e mura ipade to sui ma le o loruko jesu o maria lo ba
1: amen
0: eto abodaju owo olorun ni loruko olorun ni fi o sile
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ma wa ni gado ni opolopo ojo esin ni at thursday awon ipade won ele yan le miss tori pe ise agbara nsele lasu igado road ni hotel bus stop so po lo sise bi oba adjacent governors road ye bo ba ti de be so po lo sise bi oba abi okoloyun event center loruko jesus otira anugba
1: amen
0: mo lo otira anugba
1: amen
0: otira anugba
1: amen
0: otira anugba
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: wa rogolo
1: amen
0: o ma rogolo
1: amen
0: o ma rogolo
1: amen
0: Omaro Golo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Mo fe ka gbadura leni. Adura lo ngba. Agbara o ki gba. Sugbon ese Bibeli yi mo fe ka ka. Leyin na a wa gbadura le. Iwe Exodus. Ori keta leni ogun. Ese kejide logbon. Titi de ese ogbon. Exodus chapter 23 verse 27 to 30. Kilowi.
2: Emi oro eru mi siwaju re.
0: Yes.
2: Emi o si da gbogbo awon eniyan ru odo eni ti wo o de. Emi o si mu gbogbo awon ota re ye eyin won da si o.
0: Yes.
2: Emi o si ran agbon siwaju re. Ti yo le awon eniyan Ifi. Ati awon ara Kenani.
0: Yes.
2: Ati eniyan Iti kuro ni waju re. Emi ki yo le won jade kuro ni waju re le odun kan. Kile na ki o ma ba diju
0: and now what it be mo pase awon alagbara ani awon omiran lati le baba re to wa ni ile to gbe ti ojo janfani ti nbe ni ile na loruko jesus ale mo jade emi a ma so fa won yan pe bo bara le o ti ra le ta ba ti gba fun o ene kan ko ile alaririn na ba ko lo be ti le ba ti su ta ba ti so pa won fe sun bayi won a ma gbo ohun yan da be pe o mo nke eru a ma ba iyawo o ko ma gbe mi sogun mi se nkan kan oluwa lo wa le fun mi agbara yen jagbara e lo awon ku kan be towo e o ka to ni lo ran lowo to ma ba o ja ogun na ni mo so mo pe to ba wa labuja hey o ja jo gbadura abe orule yen nkan kan wa nbe ko to ra be to ba de segun kan ye o le gbadun abe orule yen o ni ni ojo karun isoji nla yi mo fe ka jo pade ka jo gbadura nitori gbadura lo ngba agbara o ki gba so pe oluwa
1: oluwa
0: omina to wa ni ile na
1: omina to wa ni ile na
0: to jogun fun mi
1: to jogun fun mi
0: omina to wa ni ilu na
1: omina to wa ni ilu na

0: se kan lo ma le jade igba ta lo gbadura fun ma yen ta de be laarin iseju mewa mo la tin lo oni ah o mo ju be lo rara mo la wa le ku nbe no ni gbomo lati ojo na won gbomo oluwa lo le ku be ni gbogbo ko lo le daja so oni yi la ma fi ororo agbara le olowo be ni a fi ororo agbara gbogbo e ba wa nbe pata la fun ni ororo na Deuteronomy ori keje ese kene ati keji Deuteronomy ori keje ese kene ati keji glowi
1: nigba ti oluwa olorun re ba mu ode ile na nibi ti iwa gbe lo
0: oh yes
1: lati gba ti o ba di orile ede pupo
0: yes
1: kuro ni waju re awon hiti
0: yes
1: ati awon gigasi ati awon amori
0: oh yes
1: ati awon ara kenani ati awon perisi ati awon hifi
0: yes
1: ati awon jebusi orile ede meje
0: orile ede meje yes
1: ti o po ti o si lagbara
0: jo lo agbara ju gbogbo ko lo le daja agbara kan lo ma le won jade omiran meje orilede meje ni nbe ni waju israeli be ni mo gbadura

0: se bi sa nigba ti mo study awon eri yen gba ti mo ngbo mo so so agbo kan lana a so nipa en to wa ni ipo eloyun fun odun meje ororo gba to debo eni kan wa ni so eje odun meje be si ni leyin odun keje lo se mo tan pe ni se bi oba ibe lo ti gba ororo ti ogun yen se be to gba po jade be eje gba me je lo gba lawin olorun de dano e gbo mi sa eyan ma practice nkan ti e tewo gba ororo yi ko merit e wa
1: mo dupe lowo olorun fun iwa laye re lori aye mi lojo to ni ojo to ti pe olorun ba mi se ni awon oro si ma so yi awon obirin o ma understand die jo won okunrin lo iri orisun eje mo gbe fun odidi odun meje
2: ah oyun oyun odun meje iwo esun eje odun meje
1: tin ba ri period mi 5 days ma fin se o le lo 22 days ma wa pe ki le le iwo olorun but mo rin sugbon mo dupe lowo olorun olorun to mu mi duro ti o je ndoku fun 10 years ago mo se 40 years igba to ma to boya bi ose kan mo last hospital igba to ma so won ni mo ni fibroid pe mo ni iju won sa carry operation odidi ojo merin mi fi laju gbogbo oko mi atawon ebi mi gbogbo won si damu sugbon mo dupe lowo olorun alaye olorun to mu mi duro to di mi pada si alaye pe mo tun wa ri ojo teni ti mo tun pe 50 years mo dupe mo yin olorun logo lopolopo ni adun kerin ni mo gba program mi owuro aburo mi to introduce si mi o wa ni gbogole ni awon gogo let's start mo la gbogbo won nkan yen koja o di leyin mi ma ko ma ni pe bi nkan ki nkan ma rin ni are eyan mama omo to ba wa legbe mi gba yen mama ni ko ba mi gba lese ko ma ba mi fi ororo pa atomi adura mo mu igba ti mo bere si gori owuro yin branch abule egba ni mo wa mo n bo lati abule egba ni ojo yen a pari program Thursday mo wa cross si other side ni bi Keystone ni bus stop yen mo de junction yen mi o le mimo mi o le rin nkan yen ko mu mi laya ni mo se mo de gbe apere igbagbo sinu bag mo gbe sori won wa pe Jesus sanu mi mo se ara palapala mo bo se gbe kan mo gbe apere igbagbo ororo mo mu ati omi igba to ma to boya bi 20 minutes kini yen tu mo kuro nbe mo lo si ibi ti mo ti fe wo moto mo se dupe lowo olorun nitori pe esu gbogun nitori ninu ile iya mi won je kon duro je won mo sugbon mo dupe lowo olorun olorun to gba ogbogun lori aye mi ti enu arukiri mo dupe pe mo ni olorun olorun de ti won fi oko mi se baba ati ya fun mi o duro ti mi ni gbogbo ona won yin olorun logo lopolopo fun ojo eni to soju mi ati dile mi atomo atoko pe mi fe enikeni sawati ninu ijo olorun nitori oko mi gan ma nso muslim lokọ mi to ba ti bere mi aya langbada kan iyawo baba se bi oba ni awon iya se bi oba ni yen mo wa dupe lowo olorun olorun wa ba mi gba ogbogun lori aye ko di mi lowo debi pe tun fun mi lowo lati lo camp ko di mi lowo mo yin olorun logo pe won fi se bi oba bu mi ninu to inu ijo funfun lemi lati kuro

0: pa gbogbo ogo ko je kin fa isan lo gba olorun segun go ojo to pe o se ninu aye mi ijo pe mi ko lu akogba pa ti mi
1: amen so isu aje ye ti
0: o ti gbe
1: o ti gbe daru
2: that issue of blood clear
1: e mara yin dada e mara yin e pata o fun jesus
3: e ka yo so oruko mi ni Joakim lati abule igba awon ojo ya fe fe ni awon e fe toze mo ma lo si abule igba mo meri mi o daji mi na meri wa olorun se eri mi lo bayi pe ojo friday igba wa lo fun ape sa debe be se la ma lo pelu tori gbogbo oja do ko se ni ti sa sa pa sa gbodo igba ni be I'm going to go to the house. Nitori o se nitori omo ko fi gbadura paanu ko fi se kini mo sa lo mo gbagbo mi pe ti ba ma dele olorun a se lo mo se 1000 daddy eni to ko return ba to soro to ki daddy to gba program tawon na tun soro ta pastor se kini tan nitori eni to ba le se 3000 before monday mo sun lo o je 4000 naira ba ti mo lo tan pray fun wa tan ba ti a kuro ti egba ti daddy gba program na nkan teni kaluku ba ni to le fi tawori lo re won ti mu o jade lasan asa fi wa sile ba ta dele awon to si je mi lo ko mi bi awon kan sa san ni to san 3000 ni to san 25 mo sa kawo mo account mo sa je 7000 eni o si ni ka bodo san before monday ah so mo je se se de ni sunday ah mo se 4000 naira ni mo do wa mo ti se 4000 je ti mo je o ka koju si mi se lore wa ya mi lenu mo sa wa le lojo monday ojo yen ro ni mo ku o bayi ti mo mura tan mo wa di bag mi pe ya je ki ma lo se mo se record ore mi ko bo se pe ni nipa alpha e ti de shop na mo ni ti de shop o mo se fe kuro le ni fe kuro le ewo e le raye e je kan jo na se ku e won won ni se kan ka jo lo o yo ma yo nkan kan die mi eh okay oya ya pade la bu le gba ba se lo ni o hey like be life of daddy ba mo de to ma send you receipt 300,000 ah uya mi lenu gba won kan si ti wa le de si pe yo tele tele ya yo mu fi di gbo mu won na mu ma se se bayi le se dara to ah daddy ti gbadura fun wa yi pe osu keje ta fe bo si osu eri ni ah mo si ti so fun lo ki olorun koju si mi se lore lona iyanu ti mi fokun si si mi lero ko koju si mi se lore ko koju si dile mi se lore mo ti gbadura be mi de mo pe olorun a sa se pe di jeri leti ya ko ni December time olorun ko le fe mi atoko mi ati ko lo ni December time obelawa be mi bi teri mi lo ni e daju
4: ah hey gbogbo agba ti yu ago ara elenu oni lo ma pare a pe ni healing crusade ti kan ba ndamu yan ni ago ara to de gboru ipade bayi o ku sowo e isu odun meje olodun meje la nbe so ngba ta ba de program loni ma fun oni awon asiri kan wa mo pe olorun be ni si oni loruko jesus ogun aye re wole
5: amen
4: ogun aye re wole
5: amen
4: gbogbo eyan wa lo te gbe la buja nilu gbe ni o use pape duse suba buhari kubwa area 1 area 2 area 3 kuje maraba nyanyan busri bega suleja nasarawa kogalada karimu ati dei dei more ti leleni owo agbara olorun fe kolu o o fe ri owo iyanu loruko jesus o ya gba iyanu ona tawon oko wa ngba na lo ma gba lati buhari agbaduse a ma bo ni papa soji so te ba wa ni buhari abiduse ele duro de oko yo gbe yin lati suleja madala suba a ma bo ni papa soji lati masaka maraba nyanyan a ma bo ni papa soji lati gbewalada giri junction titi de soka nugbe a ma ko won bo ni papa soji la gba olorun lati pape yo ma ko oni lo ibo mi pape nikan lo ti ma ko awon omo olorun ton baba bo ni papa isoji gbogbo awon omo olorun ti a ba fe ba bossi re ago meta ni gbogbo awon bossi si ma wa ni ibi tan ti ma gbera ago meta bo na ma gbera nbe e je ka ti pade nbe e gbo awon bus stop ti awon oko yo ti ma gbera lati suleja bus stop Kwamba primary school then general hospital junction ni suleja transformer ibe lati ma gbera then madala police station wa dumbe ati ni madala mobile filling station ni junction ni suba by zenith bank wa dumbe ati day under bridge then ni babalada bus stop wa do ni wasobia park then Park Road Junction and Giri Junction Wadoni Soka Bridge Lube by Police Signboard Lube Car Wash Lube Bridge then Shoprite Wadumbe Chika Bridge ati Karima Niri Giri then Lati Maraba Assis Masaka by Masalachi Junction New Yanya Junction Ado Junction One Man Village Junction by Shopping Center Aso Junction, Sharp Corner, Abacha Road Junction, Mopo Checkpoint Junction, and Nyanya by MPC. Main bus stop at Buhari, Usafa Junction, Duse by Traffic Lights, Duse Magarata Junction, Sokale Junction, and Duse Fourth Gate. Pemu Ogoloru, Lone Bus Mejo, Mama Asise, La Baralon, Nilu Abuja, Ube Nyumalote Wane Karimu. Moto ti wa to ma gbe wa loni lagbara olorun lati guagua by police bus stop tasa 2 junction karimo by the furniture bus stop karimo by market junction and kado fish market junction bus ma dumbe lati gbe awon eyan